Akas ba ni Infal? Nga si, sa gulsen na mit, ingagi mga nipan ba? Sa kabdali si mga tsamapan ni Funipan, may gitang kun matoy, ing kumsingli si nga ni kun gadarug. Hawjig ayo kipong mga makaita kibagaluna na. Nga sige, akas ba ni Infal gikang la channel gahan batarong paring sandok pa hausari. Taurom sandok sari ba, medium weight meter sa humni pudas mikama kilohertz janipan maripunitoy. Taurum tabi di besingbu, taram na oksiri.

Akan bapok pi imani athau bayok pi palemni jinglol mapan na ko shelebi hainai imanang bu lai gi leibak ni lai rei pak pokna pamlamdam irei pak

0: 성전행이 하이고구 오 아이블라는 로우는 타로 미기 타모이 캉드나 랑제로바 이태기 이랑니 야호 티앵보 오이로구나 레이랑기 산비보 와히 방제드라바수 레이랑기 다먹 분치가 톡선인바 까나고 맘마 레이람이 하이버시던 캉비라바디 아이야 변모가 이제기 아이 아이야 뭐가 한나 나하키나 펌다 이샤기 아닌바 풍독사라로 이타
1: 아이디 가이슈 캉제다바니 아이블라는 로우비가노
2: Hai Pema, oh hayeng kay dine kay tiyan si, ito om na kasar age. Amasu, ay ting pang biba, amatayaw di si.
1: Hai Ma, Bahadur, nang su inibi maga sa amin na kiday niya.
2: Oh sa amin na ini, puot kan bahay tabagi wani niya. Si pazabara, pazay? Si pazabara, pazay? Pazay tamahay pa. Pagkadra hangluraga na niya, pagkanihik tamahay pa. Kana di si, sa sibo to, gari tauro.
0: Panite, Pema.
3: Anak semai na lari si mai, papa mu oi kere. Loina nama si ki lari si maksu film mu ina senang kere.
4: Oi tarosang bise.
3: Tarosang bise. Film si koi ki Manipur dari utre. Hindi bahasa nda. Mu ina Hindi dama ming si ontok kere. Tarosang bi hai dure.
4: Kali hai na kau kere.
3: Jil ki uspar hai na kau. Jil ki uspar hai raga mu ina Delhi degi Delhi masamana. Film masamza nama ka karabata ujaba. Delhi masamakak na tau kibani.
4: Aduga wari dugi kano potugi sin akoi gi mapam di loktak ta la nam
3: loktak ta la ga namam me Manipur da namam me
4: hoy
3: ade dagi di khudong thiban nang em hoy oji ki matam ji ki irang si di sida mai tei ma sa ngak ta na tok de ya roi ade dagi mai adu tok ti ade me mama ta ko dagi ai gi sane pa bhai bata re film gi yamna tok jadi ba nagam pangi je kan ta ga ta ga ta un nam gi pene de moi lui shallam da de lui shan mangam da dana a kano ge kashmir gi kano da dal lek ta tor ga lui shan gi pene film
4: tok ta khara ga tun lok tak khara ga lui shan da
3: lui shan ga lui shan ga film do telecast au gre
4: oi
3: go hati de di yam toi ta wi hai
4: oi
3: a koi shi de di film hindi yadar ni na u phang de ta ba shi tau de o yadar ya Aduh, ma palon jadi uli. Hai, jadi nama yang takut pilih, bau pilih apa ya?
4: Hoi, ada koi ki babung na nupi su yam na strong oye le yam kalal le, tu kan nupa ada su pilih hong tu kan nupa ama ibotun si.
3: Hoi,
4: ibotun si yam na, hai di housing matam si dah koi na masagi ojabat hiba.
3: Hoi,
4: karena pada kan bami sing agta koi ki oye na koi ki laybadong na tau matam si dah, mi ki human value si sumang manghan dah ba. Lukak tara bunupi ma izat mangur bunupi ma bumana, adom nungsi dana mai thamoi dana nungsi bodo. Yamna firib hong dana layvese. Masih pabungi thamoi dana sigumba hero gi role ma sagat layse. Masih nak karam mai nak kanada gi lawur gak karam mai nak cingjil laga siapa ino. Madu gi matang sagat lapa gi plot kadusu.
3: Yam fajai.
4: Adusu.
3: Hamiri tu, hamiri tu. Yamna fajar bawa fam ni. Masih Aina tena zaman dah driver ayam jasingji, apa bama tau ide? Aisha kaki yaman apa? Aisha tu su driver ni, tu sabam tu tau di. Driver ayam jasim tu bu thak tu bazar tu bayau di, kauksen ada bayau di. Ada tu aina mayam sih kima tu driver amakak tena ruye. Driver amakak tena aini department dalem ina bodo. Mak si driver ni hebat tu ni, curup thak ti, ada ki sa thak ti, kuat sa di. Hatta babi si suk tau tok dia siapa tu suk betul mina ngasih di barah si tu esok kita tau sah si kita tau dah barah tu di kita cakap tu ke singgah sama tu tak cakap tu ke yar eh isari tak cakap roy hai ba aduk batik sama ba driver muka tengah naru ye ya nuk si ba ina ama ay kalau nang na driver si kamai tu uru nang umur driver si udri ne hai dana ina mak si tengah naru berdegi mak puyar ni si bolai tu orga Ibu tuan gigi karakter sih, kita mana enak siapa ni? Aduga, misiye, mayangi menung dah, mipung punya maksi cak mana dapgum, makan cuma mana deh, punsi mayang cuma mana deh, tok tok maya mama tu, hai ba, hai taba, mama, tarubal lain tu dah, success oi ba, oi taba maya mama ni, si di mui oi mana tak mengam tapi sorgi siapa ni? Masana leja bu, pot ni masana tak, taja bu pot ni. Adugi menung tu dah, ayah na hari bu, pot si pusal laga. Semasa bagi wani, tasyeng nama mi apa bahaya itu lay, hai bersih.
4: Kata bapa mayam sih, marah.
3: Kata mayam sih, marah.
4: Apa bapa masuk tu, marah.
3: Apa bersih, yang nasi lay di sana dah. Aku ini kang
4: dapat bagi wani.
3: Kang dapat bagi wani, apa bapa mayam lay.

0: Haulai sebab South New Point Army.
1: Adom na thawrum ta biri ba si Akashvani Imphal gi kangla channel gi thawrum ni. Haujik ta biri si. Tongan tongan bu khonjal da matam si sim. Ahan boy na ta biri si. Laishram Roshni na sakpi sei ma. Sairing ba Laishram Kennedy. Aigi isai taraga. Asum na sehubi sei ni.

0: Sia.
1: ai se dele yikai dorogi
0: Sia. Hero heroin gi dialogue ti amate iramje.
1: aima
0: Ishai namba di china sina lore. Producer di sina nya thokpang to tobio.
1: Dialogue bu pa hi iba ya gatro. Kada skip tom te piro pa ki gi.
0: Si. Adu di saksaraga numidang wer moina namla sikosha.
1: Hai, na ko gi sakte hatre. Lakki puta saraga lao.
0: Ai ko gi sar hatra ba. As hoi au di sia isa lage.
1: Makoi ka thabak tomi na base on tok na wa ga dori. Magi dan jit haben pa masa se. Mana thopam pa i te isali. Dialogue yau dina film na base magi di haine bini. Aduga mana mari makong samna da dialogue ngak ta su isanga ne ba. Luri di hause poi on de iu hari sini ne. Iba da tare da na. Adu di mapam barak turel. Matam nungtil hi hon bagi makol nauna hibanda yai bagi makol loinana nungsit sit bagi makol taba

Akashvani Imphal Haujin umi wa pung tarani thoi tare ngasi gi kangla channel yani suba thoram pareng sanduk pa huzari sanduk sari ba medium wave meter sa homni phu dasmi ama kilohertz sanipan wa funi thoi hauji manipuri da numi umbagi pau tabirashi

nulo kan te ge khang jang pa mai khani ka new kang khre ma khen ma khen atam pa melu agas wani imphal taw ting jin to khong po minute chui kai mi thei lai na asai khong to kabui mai talam tam pa mai mi da khre nga lo the talam king lo ba mi goi sai khong to ma gai sap di kho

Hi Agashwan in follow with Uncle Program na ring zin wi pung pung amini thang ma dige dai ning shire medium wave meter shak tum hang di point a katru kilohertz shat shat hang shat ta ni ga la fm ne mega hertz sa ga pak tum point hang phang ali aj pem thang wi ng ran ge hi hobok le pung truk minute thara ga dai na dang da aj wi program khang na sam pang ra mitum na aj wi pao mang na rang la ka Krisa de PC ang kanggalang sot na una kasa iway kangay vergeji le shot lahi ng room fisa. Lahi, pauri kuwi na John Horn ayomi ko kumpam joy si rinyapi at mga nangay de bokra na jihomi le.

Kna wasa dang nangrum se, soros ma shangwa nagsa, saak shivali, lahi, nungo wina pamrayo, liberty nimrayo, ayo, abiyo, tingre la, sujan piyadam nang nangay de pokrana.

Matang dala ko cari ba film Jamakong. Sai sek libi Pusparani. Sai ring ba khaide mi mo sai rang ba na chori chenjam. Tabirisi.

Isaya sigal loina na tangka ga sigi oina film mi se lan thok chaba matang si de loi jere agas bani fal hauji nemidangi pung taru ka minute ni phu chale chanduk chari khungangi thauram

tapi ningba isa ya sigi aroy pada lo birasi ing ba pura film dagi Pusparani mari dene sak pun sak mina ba isai Birendra Salam gi maita oinam gitna serang wei sei ni khan bira ko sing de ningthem ba lashram thongju waikom kongnang konan bala kongba lapam kongba tabiras.